yi nek ci chateau yi ci tatay pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé ya ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yabal ay soldar mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Ummu Salama ta neena ba taxon doon nañu deg ay kabar ci julit ñi guddigi yëpp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañ mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wud ken musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeen fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali neko na lewato ak Amr ibn al-Wud mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wud ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ya dajalowon pour xex ak islam bi lolu itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefer yi nak dal di dal del tu gannaaw ndax Amr ibn al-Wud fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay ji de xale bu ndaw moko neurmel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nenen xare bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge waaw julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge neena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun keur julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mune wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax fu ne ni de wër ne ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nañu ba nopi yenente bi sallallahu alaihi wasallam digal na Bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge kon mom non la fayé julli yoy waye nak wax nañu ne benn julli rek
lañu koy

ñaar ñu dëkk léeg-léeg yàlla def ca taranga goo xamante ni dana dem ba taranga ga yaatu, te taranga ba ciy gën a rëy moo dine dana fexe ba dereet ya jaxasoo sëy. Waaw, da nga koy gis ñuy loyee ci kër yi jékki-jékki rek tabarkàlla ñaar ñu ci bëggante sëy, wala nga ñëw ci koñ dëkk si rek takk fa soxna. Yooyu yëpp la koy waral moo di dëkkandoo bu rafet. Yàlla dogal na ngir jurxum ba ñu ñëwee dëkk ak Hajara. Sayna Ismaïl màgg ci seen biir dégg arab, dégg ébra, dégg ñaari làkk yépp, ndax moom bàyyam ébru la, yaayam di xibt ya jóge ci Égypte. Ba mu demee nag ba jaxasoo arab yi, ndax arab yi leen ëppoon, ndax ñoom ñaar rek leen fa. Ba ñu demee nag ba nga xamante ni Ismaïl màgg na, yaayam jooju gaañu di Hajara, mu faf nag jël soxna ci arab yi, ci famille bu ñuy wax, maanaam ci giir googu ñuy wax giir jurxum. Bàyyam di suñu maam Ibrahim moo ngi ca Baytul Maqdis ca Jérusalem, dégg na ne doomam takk na soxna, samp na kër. Mu ne kon nag naa ñëw seet sama doom naka la tooge. Mu daal di nag war fasam topp àll bi ba ak si màkka. Bi mu ñëwee fekku fa Ismaïl, daf ko fekk mu génn, soxna sa rek la fa fekk. Waaye dañu wax ni jigéen su bëggee am barki ci sëyam dafay yaatu, ndax yaatu mën na ko jox barki bu rëy. Xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy. Waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam Ismaïl, ku xatoon la, ku ñaawoon jikko la, ku yaradiku la. Ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay, fay bu gàtt, li ñuy wax fayee bakkan, ne ko lu doon sa soxla. Góor gi ne ko dama soxla woon Ismaïl. Mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt, joxu ko bang ne ko toogal, dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk. Moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb nag ndeyjoor ak càmmuñ, faalewu ko ci dara. Góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su Ismaïl ñëwee ne ko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi, ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi, waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp, na ko sempi du fi, daal di wëlbati ko dem moom góor gi. Ismaïl bi mu toogee ba jant so diggante takkusaanu suuf, ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi, ndax dañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër. Suñu xëyee génn ñu kër rek ñëpp jëppi leen, ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti. Soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi, donte sax dangay wàññi poto lamp yi, génnal nga wàññi poto lamp yi, loolu moo di dignité ci yow. Boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di. Góor dafa war di génn, ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk. Loolu nag baaxu suñu maam Ismaïl la woon, su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant so mu dellu si waat. Bi mu dellu see nag fekk fa soxna si, soxna si ne ko, mu ne ko kenn seetuma fi. Mu ne ko ah kay genn góor góor lakkale daal ñëw na fi. Moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi, na nga ko simpi, man daal kii moo ma jaaxal rek. Ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpee ak tabaarakallaahu bay wax. Nee na daal Ibrahima la tudd. Nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp na nga ko simpi du fi. Ismaïla xam ne bàyyam wax naag moom waxi mag,
mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax mo di ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam ismaeil mu takkat benen soxna a gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newoo nekkee woon baax ci Ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàng soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaeil léeg mu ñëw soreewul de léeg mu ñëw xam nga loolu moo di ak yaatu bu doon jigéen ju xat danaan quoi génn na de waaye xam naa ne balaa ñëw moom de tabaarkàlla donte sax demul fu sori
pour daxu ko rek budé jigen joxat mën na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barab ba sori mu jégel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joggé dafa sori té tabarakallah dama bëgg gaaw delu légui nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax né ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi dëgër su ñëwé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi da di néwal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw gu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakam ci neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fekk nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ci lu mu jur rek leer ga nekk ci ba aksi ci adunaan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyidina muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati luko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan len barke ci seeni sey di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne yàggen nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëgu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi jóge ndax ishaq amoon na ñaari doom benn doom bi ñu ngi koy wax yaquub beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nag mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal
modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax is mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne is ci le chinois yek japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaib shayyab wa ad-dahr bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit
di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin say seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekk nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñi wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibnu Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su dañuy fété ci bop bi modi yalla daf ko diggal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq du kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le len nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene initaraka sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawa neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tuddu mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna mu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ib moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi bu ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi ñene li tam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu jinjju benn baat buy wané ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kepp kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla natt won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dalat yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deedet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima de muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jogé ak lumu mën ci doon teralal muné ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koko nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu dadi koy wo ba jiss bi andak mom ba ci keur gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ni ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jiss bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñeuk ba ak hal bi wutena waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeep dang ko ci moy di bokale rek te mom nga ton te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mom la koy jox na mu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañuy jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax ga ngok gor gu tedd ga ngok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

sabi ganar ya ak ñi khalifas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabbe keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mamu jege asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wala yaltif

xamu ñu ni ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gu mu leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax. Waaw, ñu ne ko yaa Shuaib, asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ñu ne ko yow Shuaib, ndax sa jur yu bëri yi nga dëkki, waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii dañ fi dëkki ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkki woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko, ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu, ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba, ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bari ñu def ci li ñu neex, ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawatuka ta'muruka, dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine, nga ne asalawatuka ndax sa diine gii nga ñu indil, ta'muruka moo la xiir, an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi, ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid, yow daal yaa muus rek, yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. Qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yonte yàlla Shuaib ne leen, yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon, lu baax rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kemtalay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñuy mbir wa idayi uriib, te itam ca moom laa dellu sama yëpp. Wa yaa qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw

joyji ñu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cankuti amul kenn ku ko mëna gindi may seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentam maa ngi jooy

mufulon ci walu bi nga xamanteni alquran mo ni ko netali way bala ñu dugg ci xwar bi ñu nuyu nga meeng ci taawul di nek ci ni mu faydaale émission bi ak ni koy topoto ñu koy nuyu di ñu itam Ibrahima Mbaye di jangale ko to arab nek ci isine ben tali dinu itam alin badra an

isimaatera nti ndeebaho kuya mbuto gisi tutumujamsitiro muitu ndeegaawonna tisikimu tisanyuka banyina ndeba muyala muitu

nte won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax jojju ndax dara bëggoon moo demek sànku yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko

xarmaleen ba sonn boobu nga xamante ni jant bi du jant bi sona mu waju génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dippawaanu jaleen seen ginaaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee

sen bokku mu bax mo ngi wax Yahusa xolam daldi ñu xari wat lool ci wax joju ndax mom musul ko ko ray Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray min ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna Ya'quba bima kana

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ba ne ko la wahad shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni labibun gharibun min biladi misr mu ne ko ci li ne ko yow yaqub ginnaw ko ci sa ak bi jaw ginnaw ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam ma bokk ci man lekkul sa doom mu ne itam xanaa xamuloo ne seen yàq ak seen dret yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko or laal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom

biñu ko jaay itam na dul waye ndike yepp sa bi nga xamanteni mo uppon ci fen ci doon yaant yalla yaako bi yepp sa dawul jog bu di nemmi ko mbir yu sa wax na ni itam dañ na def bis bu nek mu andal ko ñam di ko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak xamni yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebusa dal na ko jox muy lek amon na batin ndax itam am na malaka yu daan joge aljana di ko indil lu mu lek muy wax ni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngir ne yalla ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusuf daf ni ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul lepp setan ben yor mom dal kon responsabilité nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebbu sa nak mom bimu ñewé di indi ci yusuf luma lek bimu ñewé xol na ci bir tendi waye gis ko dara ni ka pago karaban bi ñoom ñoy japp yusuf jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fu gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal tay wagne ko mom yebbu sa daal di dem ci frère yusuf wax de ne la na yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ko genné nan ko li nga tok ak mom nak legi ñu dem ne len suñu jël na bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné def bi ah bi daal di ñew bi ñu ñëwé nak fekk malikum na taxal tok yusuf tok ci seen bi commerçant yi tok ak ñoo mbokk yu sey daal di ñew bi ñu ñëwé ñu leen ta xalé bi ne suñu jamm la won dafa taw té ñu gëna ñu soxlu wuñ ko ñu bëgg rek mëna jëri su fekké soxla ngeen ko ñu jëri lan ko ay suñu jamm la won mu taw ñu ne ko da wa ñu ne ko ñu ko jëri ñu jëndu ko yu sala wax ne ni fofu dafa nit ni ñi sama mbokk la ñu bokk ben bay ndax xam nga bu waxé lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amal nañu ray di gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngaram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof abdoulaye ibn abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ko sédo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko sédo waaye daal jaay nañ ko ci njëg bu ñàkk fay et loolu la alquran wax ni

bini ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahim ak kéro ni la ay nit ñu baax ñu dudd aduna ñoo ko doon gongi ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan ibrahim ak respecté ko ak màggal ko tax na sonu ñu woon sax dal ñoo ngay dox ibrahim ak war ni ay ndeetam noonu ibrahim def xaw na ko naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy ni dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox lu tax ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima mu leen gën donte mu leen gën sax duggul ngëréel gi feeñ foofu moom mu leen dëgg rek

chuele e ndeke abadi zo mitzwa bi ki nga xamanteni moy borom teel gi am na itam ben way bu mu andal ndeke waji itam

nangu itam ñaanal ci def ni itam fexi bu musul yus ko ci fexi jigen ñooñu mo ko yaag de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan na ko te itam bu koy wëru yalla tabal nak mo ko ci sakku nak sakku yus ko bu ñu taxal ci moom benn bunt mu def itam nak daal di gis ci kër gi nag man di sama dernière xone ci dëkk bi nak ko yusuf wax top ma ko doon sàkk wante itam comme dara borom dara jana ci biir dëkk bi te fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama dara loo xamante ni wër na ma ni maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li mu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëju boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawu al ayat layasjununahu xatta xiin neke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj nante yàlla yusuf dafa amoo ci raxasu ñu ko tàkkasu moo di yitte wa bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si ci ba ñu wéetee

loolu ñu tëm tëj bi dana ko daf koy laaba te itam day far bakaaram. Kon bëri na ku ñu dugal kaso, ndiki dugal kaso boobu ñu la dugal kaso, bëri na sa bakkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko. Mu mel ni kon bi xajiisu mi sama demee ba gis ni yuusufa mi kartu set wicc la ndax jabaram setal na ko, setal ko ko itam chimis ba nga xamante ni xottee ko woon na ca gannaawam, setal na ko itam gàjjat yi nga xamante ni moom ñu woon ci kanawam te ndaw say kote kon réeka rek pour rek na jotee moom ak itam

0: ni ko dal wax deug yalla dafa ñaawon jott ci ñun ko ñu ay esprit ay yu yu dal lañu tekk té biñu waxtane ko mom nak ñu bëgg lu gëna woon la tax mu ne dal lañu ko indi ben yamit bay ba nak ñeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl ñu ne ndax dana leen mëna tey woolo ci ci sama doom ji ñuy wax ben yamit nama ñaké won pexé ci sama doon juju ñuy wax Yusuf mu melni kon Benyamin ñu ngi jéem fexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jëlé Benyamin boole ko ak frère bi ñu dem
1: Thank you.